0: Good morning, Ordaneta.
1: Andy Sal.
2: Magandang umaga, Ordaneta.
3: Morning po.
1: Naku.
4: Masantos, Yakabusan, Ordaneta.
5: Para.
1: Good morning, Ordaneta.
6: Naimbag nga bigat, Ordaneta.